me pini ta ko to ti vai ni ra yo ta ko pipi re to ko le janga yo te radio ti ro ai tanga te radio te uta e e me ta to ki no ai mata yo pene ro ngor ma ki ki te ta to re e ata mata yo e pene ro ngor ma e aka ki te mene ki ta to ka to to ne mata yo te pene ro ngor ma a ne me ka roko ye tato kiri ti potu tato ta ye mona ko ka tutu tato na ka akara tato ti e akara me kare e yarta ki rumo ta tato to tato mona ko ta tato we tato ne me ka den ro tato ma te ti pene ro ma ira we to ro ma ono o ki na ta ko to ta ri ko ki e ta ri pon ta ko to me kare ya ta ta ro ko ye ko to te ta tau mai na ki rumo to tato ratio ite ye pop te ya ai ene ma kare ti pop ngi ko to ya karong long mane are ma de sa to kirun ite ya ta ta wa ta ta to ite i to ya ma te ite pen ro ma ira wa to ro mo e ke ke ko to ka to to te ta ta ta to pi pi de te ri ri ki ko te ta ta be te ta to ki ti ma ta ichi sweet 16 ka ma to ke rai te ma na ko ine be te ma to ki ya ka akara ma ri ra ta to e ya ta ti ira wa e tu to ma ne ke ta to ka to to ira wa to rumor mon te kharanga ne ka re ka te re ira ra e te re ira ora ka re ra wa te tai e ki te ka re o ki te au ange ra o te rangi ko ta ku mitua ana ke ra akara ko to te e mana ko ri ta ta tu e tu tu ne e te ui ngoi ta ta tu e ni ta tu e ko ai ua te ki te i te ora te rā e oki mai ei a Yesu e te opanga o te ene iau. Te karangana i rea te mātai i rea te pene tangur te tonu rungur maha, i rewa e tonu rungur maana, tā tātou e tatau ne te utaike. Te karangana i rea te mātai i rea kwai, ko taku mitua ana ke rā. Mane ene, mane ko taku mitua ana ke rā, te ikite, i te rea opanga pōro tā tātou e akara ne pene me tatu gora tatu gura de mato it pene rungur ma ira ba turu ur ma ro jere ba turu ma turu tau bi te tau bi ono tatu ka to kare ki ki te mara go to ya e matara ai ne te tai e ki te tatu e ko wai te tatu open wow e matara ai ne te tai e ki te tatu e ko wai te tatu open ai te tai e ato koto mana koe rea rongur maa te pene tonungur mātai te pene rongur maa e rewa tonungur maa rua akaratatu i te rewa tonungur maa rua nā mua te o taek te nāko nei te tangi o te rewa tonungur maa rua e te iene te kite koto i te tai parapore i te suke nei kia tupu te kao e kia puera te rau te ki tēra koutou e kua vaitata ia kāu i reira te karangumara koutou i rea te vaitata rā a kāu i reira te vaitata rā te tuata me ki te tātou te puera te ua te rāko te arame ia kua vaitata tātou rea kua vaitata ki te reira tuata o te utaake tēnā ia e tēnei ke kite koto i te tai parapore i te suke nei kia tupu te kau e kia puera te rau e ki tera koto e kua waitata i a kau i reira artaturi ki runga te irawa karangatatu e irawa e torungu matoru o tau ko pene raita tato e tatau nei koe ia katoa kia kite koto i tau au mea katoa nei kua waitata ia te i te pae ngutupa kia kiti o ki koutou. Kāre e te au tae ki te tua, i karungu uia tā, i karuku uia tātou e, kāre tātou kite, ma kāre kāre e ia kikita mua ki e tātou, i te au kairu ma kāre i te au tūtua, no tōna o ki ruanga mai. Ara tātou ki rungu i te mātou, i te au pene pipira rai na tātou, mātou i te pene ruanga uru maa, i rawa ono. Ene, akara tātou, rongoro maa ira wono e te ira wa itu. Ea te e kone no tātou kātoto e te utaere. Ea a tāti au basire e rawe nei,
imuak.